regular river state e ba n gra ku eku akochala megule lo onye bro megu apo duo mu so gini wa fam makari aso wo ko aka nwa ya so le nyo ko aka nwa fura ni

0: bụkwa mmadụ amakwala nwa gbuo onye nwere mmadụ bụkwa mmadụ ị na-awọta ugbu a si m ka ọ gaziere gị onye ukwu ka ọ gaziere gị onye nta ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ichetaghị ka icheta ugbu a na mkpọkọrọ ọba nwere dị uru ọbara ịna onwere ihe ị ga-achọkwa iji mkpọkọrọ ọba mee otu ụbọchị ga-esi chai ọ dịkwu na-etufuola mkpọkọrọ ọba
1: nwere
0: ụfọdụ ihe ị ga-achọ iji eme ihe
1: ngaji
0: eji aṅụ tii ihe a nọkwara ebe ole ọkwa m chọrọ ka m were ụkwụ nke a tii n'ụkwụ nke a ugbu a mazikwa m ebe ụmụadụ were ya ga-echọwazie ya mgbe ahụ ịtụfuru ya etufu nke a na ọbụ nke anyị ji na-abata n'oge ihe omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa Narrows 101.9 aba ka ị na-ege ntị mana sị ka ọ gaziere gị ka ọ gaziere gị onye ukwu ka ọ gaziere gị onye nta
1: onye igbo bụrụ ndị ọcha si a ga-eme magic
0: anyị azọbatala okwu ugbu a na ya bụ oge ihe omume mgba bata ka anyị na-aga abụọ gaa n'ihu
1: a ga-etinye ebetu
0: bata ka anyị na-aga abụọ gaa n'ihu ka mburu gị na-aga ebe ahụ ịma ya bụ na otu anyị ga-eji mekwa ya na nke taa eziokwu ịgakwa ahụ ya n'anya nke ọma
1: maka na ndị ọcha like
0: ribe ee no. Ọ bụ ya ka ọ bụ na ọ bụghị ya ọ bụ ya ama ejimaka na ịlụwala ọlụ dịrị gị taa ejimaka na ịkpawala agwa ndị nke kwesịrị ịkpa dịka mmadụ taa ee no. Maka na kwa ụbọchị chibọrọ n'igwe ọtụtụ n'ime anyị na-egosipụta ihe ọhụrụ ya bụrụ na ihe ọhụrụ ị ga-egosipụta bụ nke ọma ọ bụghị nke ọjọọ nke ọjọọ bịasị ya laa nke ọma bịasị ya bịawa onye na n'olu ya bụ m Clinton Obida ya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onye ji mkpara ụlọ ọcha bụ ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotly achọrọ m ime ka ị mata na mgbe ụtụtụ a na ihe ọbụla iji n'aka bụ ihe o nwere ọtụtụ ndị ga na-asị enweghị m nwanne mana ị nwere nwanne ya bụrụ na nwanne gị ahụ anaghị enyere gị aka maọbụ nwanne gị ahụ anaghị enyetụ gị ihe ma ọ kwana o nwere ike ọ na-enye gị mana ọ naghị enyecha gị otu i siri chọọ ya gị nọrọ na ya atụ anya sị nwanne m a si na onye a bụkwa nwanne m esi na onye a bụ nwanne m ọ ka bụ nwanne gị na ọ naghị enyere gị aka apụta gị na ọ bụghị nwanne gị na ọ naghị enyere gị aka ruo na ogugo ijiri chọọ ya apụta gị na ọ bụghị nwanne gị o nwere ndị ga-ajụ ugbu a sị ihe ị na-agba mbọ ihe ị na-adọga ị nwekwara nwanne ha sị gị eziokwu enwere m nwanne mana onye na-enwe nwanne aka m mma ị ka nwere nwanne kweta na ị nwere nwanne n'ihi na o nwere ike otu ụbọchị obi nwanne gị ahụ agbanwee o nwere ike otu ahụ iji na-eche na nwanne gị ji ego abụdugo otu o jiri chere a sị na amagide ụwa jọji ya dị ka o nwere onye ọkara mma o nwere ike nwanne gị a na-elivu wit pakeji na ọhụrụ ndị bekee o nwere ike ọ ga akwa ego gbapụtara ya ya ga zụkwara akwa ma ọwụchara tụ ma ọkwa na ọ gaa n'ọkịrị ka họrọ yikwara na ahụ sekwa nwa foto wekwara akpụkpọ ụkwụ o nwere ike akpụkpọ ụkwụ oyi n'ụkwụ nwere ike ọ bụghị nke ya ya ewere see foto ziga n'ozi ọkụ gị hụ ya ga-esi leenu akwa nwanne m yi maakwa ego ole a na-eri ma ihe ego ole a na-ere akwa leenu nke oyi n'ụkwụ leenu nke oyi n'isi leenu nke oyi n'aka ya bụrụ na ihe ndị a niile ị na-asị leenu o nwere ike ọ bụghị ya nwe ya o nwere ike ego o jiri zụta ya bụ ego were ya ọtụtụ izu ego gbara ya jirija o jiri zụta ya mana ị werela ọnọdụ ị na-ahụta ya otu o siri na-eji ngwa were na-ekpe ya ikpe ejila otu ahụ abụrụ onye ga-agọnarị nwanne gị sị leenu nwanne nke a ọ bụghị nwanne m maka na ọ naghị ezitere gị ego ọtụtụ ihe na-emekwa n'ebe di na nwunye nọ ugbu a ọtụtụ n'ime ha ọ bụchaghị mmadụ niile o nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị di ha na-emekpa ha ọnụ ruo n'ogugo ha se okwu otu a ya dị ka ebe Russia na Ukraine na-alụ ọgụ amami makwadị n'ihe dị otu ahụ dị ya dị ka ebe nsogbu ụwa na agha gidigidigidi dịka ebe a tụrụ mgbagbu n'igwe ọtụtụ mgbe ọ na-abụ nwoke gacha bata n'ụlọ obi ekoro nwanyị n'elu nwoke pụọ ma ọ batabeghị ọtụtụ mgbe ọ na-eme nwaanyị dị otu ahụ ma ọ bataghị ọ gbasaghị nwoke a maka gịnị nwoke nwaanyị elele anya sị ebe ọ bụ na di m pụọ ma enwe udo ọ lụtaghachi udo adịghị kekwana ihe m ji na-ekpe ekpere si ya lọwa ehe onwenughị uru ọbara m isi ya lọwa ọlọrọ ọlọ gị ọ gbasa m nwaanyị dị otu a nwere ike osicha nri abalị ya erie nye ụmụ ya ha erie ha abụ ụlọ gbachie ụzọ nwoke a nwere ike lọ ya kụwa aka kpọmkpọmkpọm nwekwara ike nwaanyị nwere ike ya ewewe ụzọ ọnụ hapụ ya. Ehe, ọtụtụ ụmụ nwaanyị ugbu a gala kwara ime ụlọ nke ha maka ndị nke di ha na-emekpọ ọnụ, kwara ime ụlọ nke ha nọrọ iche. Ya bụrụ na alụmalụ dị otu abụkwana gị alụmalụ maliterela nụ taa wụ, kama ile ndị dị otu ahụ anya nwere ike alụmalụ ha nọchala afọ iri na otu gaa na ajụ, ọ bụrụ ugbu a ka nwoke alụrụ nwaanyị? Ọ bụghị na ọ bụ ugbu a, kama o nweela otu ihe jiri banye n'opi ụgbọghọrọ. Ị na-awụta, o nweela otu mmiri siri banye n'opi ụgbọghọrọ, nsogbu, ọgbaghara, amaghị m nke a ga-akọghara ibe ya na-ese okwu. Ọtụtụ mgbe nwoke nwere ike na-evo nwaanyị evuvo, iwe onye nke a, ị na-agba n'ezi. Nwaanyị na-asị, Chineke lee nụ ma m na-agba n'ezi, Chineke lee nụ ma m na-agba n'ezi. Ọ jụchala ogwu ndị nke ọma na ọ ga-ajụ ajụ. O mechala ihe ndị nke ọma na ọ ga-eme eme. Ọtụtụ mgbe kwa o, ọ chịpụtachala iri nwa ya n'ezi, chee n'anwụ, si eluigwe leenụ ma ihe nwoke a na-ekwu. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ya dịrị m na mma, ya dịrịla ya na mma. Ọ bụrụ na ọ bụkwana na ọ bụghị eziokwu, nke a mekwa, ị na-agwọta, nwaanyị dị otu a na-aṅụzi iyi, nwoke achọdịghị ịma ya, nakwa ekwu ihe ọ na-ekwu, na-ekwu ihe ọ na-ekwu, na-agakwa ihe ọ na-aga. Nsogbu ụwa. Ọtụtụ mgbe nwaanyị emekatala ka onwe ike mee ka di ya mata, ndị bekee sị ọ chọrọ iprove di ya rọng, si na ihe anyị na-ekwu ahụghị ya. Ọ chọrọ ịgwa di ya na ihe ahụ na-ekwu abụghị eziokwu. O meela m ememe, ọ naghị ekwe. Ọ naghị echita di ya n'okporoko, ọ naghị echita di ya n'azụ mangala, ọ naghị echita di ya n'azụ onye ụwa wụrụ anya, maọbụ azụ egbe, maọbụ nke a kpọrọ ọgaligburu ọgbazụ. Ọ naghị echita ya, ọ nakwa na-echita ya n'azụ ndụ. Nwaanyị ahapụnụ na ya agaghị eme ọzọ, ka ọ nọrọ ụwa ya. Ọtụtụ mgbe dịka m gwara gị na nwoke dị otu a nwere ike pụọ, lọtara ọlọta gị, ọ gbasa gị nwaanyị. Nwaanyị anọrọ ụwa ya. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-enye ya nsogbu n'ụlọ. Na udo dị n'alụmalụ di gị na etiti gị na di gị apụtaghị na ị gaa na nke ndị ọzọ na ha enweghị nsogbu. Ha nwere nsogbu, o nwere ndị n'ugbu a udoka nsogbu ha nwere. Nwunye ha na-ekpe ekpere, o si di m, ọ bụrụgodi na ụgbọala ga-akwọgbu ya, ya kwọgbuo ya. Ama ma ịhụta ọlụ dụka ihe dị otu a. O nwere otu onye nke ọzọ nọ na-ekwu moto ma ọ gbachie kwe di ya ụzọ, nke emekwe di ya, nke ọzọ mekwe di ya, nke emekwe di ya. Ya bụ ihe niile ọ na-echere di ya bụ echiche ọjọọ. Dịka nwaanyị na-echere di ya echiche ọjọọ, nwaanyị a na-echere di ya echiche ọjọọ, di ya na-echekwara ya nwe echiche ọjọọ. Ama ma ịmakwa, a sị na di nwaanyị nwụọ, ọkwa ọrụ ya alaala, ihe ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, o nwere ike di ahụ abaghị uru. Ịkọla? Mana mata na di nwaanyị nwụọ, ọkwa di ya, ọkwa ya, ọkwa ọrụ ya alaala. Ịkọla? O nwere ndị na-akwanyere gị ugwu ugbu a dịka nwaanyị maka na ị nwere di. Ya bụrụ na otu ọbụla di gị ajiri di, ha na-akwanyere gị ugwu maka na ị nwere di. A na-akpọ gị n'obodo, bịa ka awanye gị ọrụ, bịa ka awanye gị ọhịa, nke a waa ala ọhịa nke di gị, mgba rụọ ya, mgba mee nke a, ọ maka na di gị dị ndụ. Ya bụ na mgbe nwoke a nwere ike laa dịka ị nọ na-echere ya echiche ọjọọ a, ya bụrụ na achọ ya n'ụwa ahụkwa ya, ị ga-amatakwa sị na ihe m na-akwara sị nwoke a, ya mekwa ya. So gbadịnụkwa, eligwe ọwa otu isi hapụ m, eligwe ọwa otu isi iri hapụ m. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị nọrọ gị n'akụkụ ga-asị, mama obi jikwa anya gị biri, ọkwa gị na-asị ka di gị a ka nke a mee ya nke ugbu a, ọkwa nọzi ya, mgbe ị nọkwa n'ebe akwa, ya sị gị hapụ wee gaa awọta, ị gaghị awọta ya n'ebe. O nwere otu nwaanyị, ya na di ya nọ na-ese okwu. Mgbe ya na di ya nọ na-ese okwu, nwoke a wụ onye ọkada. Mgbe ya na nwunye ya nọ na-ese okwu ahụ, ihe a wụ na oge mgbe chi na-abụọla, nwoke na-akwado ka ọ gawa n'ọkada. Ya na nwunye ya bachaa mba, nwaanyị a ekwufu okwu ọjọọ lelishi ya. Ọkwa ị na-agba ọkada, otu ị na-agba ọkada ugbu a, ịfụwa n'ụzọ, moto ga-akwa akwụgbu gị, nke ga-emekwa gị. Ị ma na nwoke a gara ebe ọ gara ịgba ọkada, ụgbọala kwụgbuo nwoke ahụ. Mgbe ụgbọala ji kwụgbuo nwoke a, bịa kpọwa nwunye ya, bịakwa o na di gị n'ụgbọala akwụgbuola ya. Eme ihe nwaanyị a mere, nwaanyị ebewe akwa. Na ọgwụkwa ihe ya chọrọ, Chineke, ọ hụkwala otu o siri mee, nwaanyị ebewa. Mana ọ ya bụ onye mepere ọnụ. Ele ma anyị nwere otu i siri nọrọ na-ekwu nwunye gị ikwu ọjọọ, na-ekwu ma di gị ikwu ọjọọ, n'ihi na ele ma anyị ọtụtụ ihe ndị nke ị hụtara n'ebe ọ nọ. ọ dịghị gị mma na-akpụ onweghị ka o siri hara gị ahara, mana iji ya n'ihi iwe ọnọdụ ọjọọ ihe ọsụkọsụ juru gị n'obi, nwoke a ọ na-adịghị enye m ego nri, ọ naghị enye m ego nri, ọ nweghị ego nri ọ na-enye m. Ya mere mgbe ọbụla ọ ga-enyekwa na-enye ego ọ ga-enye agadịghị ezu ịzụta azụ ụfọ nke iji azụta ahịhịa. Gị na-ele nwoke anya. Ọtụtụ ụmụ nwoke anyị kwanụ, ụfọdụ n'ime anyị, o nwere ndị nọ n'ugbu a, ị marala na ị na-awụ aghụghọ. Kwụsị ya, kwụsị ya, n'ihi na ị na-eme ihe a, na-eme ihe a, mgbe ọbụla ị gara gị chee ka nwaanyị vute nri bịa efi gị gị iri, ịchọkwa n'ime ebe nwaanyị a siri vute nri a, ịchọkwa n'ime otu nwaanyị a siri kpata ego a, gị nọrọ ka o vutere gị nri gị rie. Mana ị gaa gị were ego nke gị kpọọ oriri n'ama ndị enyi ikwu na ibe a na-aṅụ, nwanụ nwambọ, ịṅụkwala nwambọ, madam ego ọgbara ego ole, gị kwụ ụgwọ, gwọzie ọkwa ọwụ donatus gị wụọ ya. Ị bịa n'ama gị n'azụ mark 1, nwoke a na-emefu aka, nwoke a na-emefu aka. Mana ị gado n'ezinụlọ nke aka gị, ezinụlọ gị amara gị dịka onye aka nchị, onye aka gọm, amara gị dịka onye aka na-amaghị otu m ga-eji maa ya atụ. Nwa gị si na achụọla ya n'ụlọ akwụkwọ, nsogbu, kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ, gakwuru nne gị ebe ahụ, nwee ego m ji ngwanụ di eziokwu ofe nọkwanụ ebe a gakwanụ ezuru anyị n'abalị a. M chọkwara na ugbu ọmụ a rie ya n'ụtụtụ a, o ruokwanụ n'oge uhudachi ka anyị nwee ike chite ofe ọzọ. Biko di, wetatụnụ ka anyị isi gịnị ego iji eme gị na ego iji echi ofe, ọkwa m nyere gị nke a n'ụbọchị a nwekwara ike nwoke a nwere dị, nwere ike ya bụrụ na onwe dị nke o nyere enye, ma ncha ma ncha nwe dị gị nke o nyere enye. Ụfọdụ ụmụ nwoke ndị nke ha ka na-aga n'ama agba mmiri, o nwere ndị a ga-asị weta ego mmiri ha ajụ na onweghị ego ha ji, mana ileta anya ha ji ego ha gbapụwara, ha ji aṅụrụtụ. Ụtata ahụ Saturday ha na-akụ ngwọrị, mana nwunye ha anadịghị akụ, nwaanyị atagburu onwe ya n'ahụhụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke hafụrụla nwaanyị ivu ụwa. Ọ bụkwanụ gị na aka adịghị ha, kama ha leziri anya, ụfọdụ n'ime ha leziri anya. Anyị hụkwa ndị nke na-elezighị anya, ọwụ ọnọdụ wa mere anyị ga-ama. Ị na-awọta, nwere ike nwoke ga-akwa ọkụ n'elu, ga-akwa ọkụ n'ala, ihe niile ọ gara kwa ụbọchị, nwee nke ga-ahụ nwaanyị anọrọ na-adọga, nwaanyị nwee na-agbala mmiri, nwaanyị nwee na-akwụọla ụmụ ụgwọ akwụkwọ, nwaanyị nwee na-emela nke, nwaanyị nwee na-emela nke ọzọ, nwaanyị nwee ewu. Chineke biko, ekwela ihe ọjọọ ya bụrụ nsogbu anyị hụtara onwe anyị n'ime ya. Mana mata na okwu anyị na-agbagide okwu na ihe ọbụla mmadụ nwere. Ya biko, jidesie ya ike, ọ bụ mkpọkọrọ dị, jidesie ya ike, ọ bụ mkpọkọrọ nwunye, jidesiekwa ya ike, n'ihi na o nwere ike echi gị malitekwa chọwa onye dị otu ahụ achọwasị, sịkwa na ọ dịra ya okwu ọjọọ ya wa akwa, m gakwara nakwa di ya. Gị nwee ike mara ebe ị ga-esi sonwa ya bụ ihe sonwa. Ma ndị nke mbụ, mkpụrụmkpụ ọnụ kacha mbirimbi ọnụ akasịgharịa. Amaghị mma kemgbe ịlụrụ nwaanyị a ịlụrụ dịka di. O nweela mgbe ọ nọtụrụla, obi adịghị ụtọ, ya enwe obi aṅụrị n'ime onwe ya, sị chai di ma, o nweela mgbe o mere obi adịghị ụtọ. Mana ọtụtụ nsogbu anyị na-ahụta na ụfọdụ ezi taa bụ ụfọdụ n'ime mmadụ tinyere ya. Ọ bụ ụfọdụ n'ime mmadụ tinyere ya. O nwere ike nwoke gara ọrụ, ya lọta, otu enyi ya bụ ihe ọbụla si n'ọnụ ya pụta, ọ na-ege apụta, si ya dede, makwadị ihe mere nọ taa, nwunye gị ya sef, nwere otu nwoke makụrụ ya taa. Ịmakwanụ gị ihe mere nọ, kama ịma na o nwere onye makụrụ ya. Mana achọrọ m ịjụ ajụjụ na mgbe ụtụtụ a, nwaanyị lụrụ di, o nwere ihe kwesịrị ime n'ụka ya na nwoke ọzọ makụọ n'ọnọdụ ikele ekele? N'ọnọdụ ikele ekele ka nwere ya ugbu a, enwere ike anọghị m ya, nwunye m apụọ, ya makụrụ onye ọzọ, ma ọkwanụ mụ na ya so ya hụ dị mkpọ, o teela, ya makụọ ya, mana o nweela ọtụtụ ndị ihe a pụtara okwu. O nwere onye na-enweghị ihe ọ ga-akpọ ya, nwekwara onye ga-akpọ ya ihe. O nwere otu nke nwoke, ihe sere ya na nwunye ya bụ na nwunye ya nọ n'ihu ya na-ekwere nwoke ọzọ ekele. Nke ikwere ya ekele, nwoke ahụ emee ka ọ nụ gị, ya ekweghachikwa ọzọ. Ha larutela. Nwaanyị a di ya sịwa ya, nwoke ị na-ekwere ekele, gịnị jikọtara gị na ya abụọ? Ọ bụ ebe nsogbu sitere bata. Nsogbu. Adị mma, aga m enye gị ohere ka ị bata na mpaghara ọ bụla ị chọrọ isi tere bata maka ya. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0813355938. Nwunye gị a ọ tatụkwala ihe na-abụ ọtatụ ya, ya si chai di m hụrụ m n'anya, ewu hụrụ m n'anya, amakwanụ m ị na-awọta na ọ gị were nke a mkpọchapụrụ ugbu a debata ozi na akara WhatsApp anyị, ma ọ gị kpọọ nke abụ 0123255918. Onye gbara anyị onye nke mbụ? Halo, nke ahụ apụọla ka anyị were gị ugbu a. Halo,
2: Maazị Clinton, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma, kpoko for you easy man.
2: Your head is here.
0: Ndewo easy man.
2: Ndewo, easy man shop bụ ihe na-akpọ.
0: Ya gaziere gị nụ?
2: Ngwụcha izu m dịgodị n'oke. Ahazichala m ihe m kwesịrị ịhazi, na-anọ m n'ọrụ. According to ihe Europe tere, nke mbụ gbasara nwaanyị mmadụ ịpụ n'ụzọ gwa onye ọdị ekele makọ ya. Ịmaala ihe dum nwere usoro. O nwe otu nwaanyị na-eshi amakọ nwoke kele ya ekele. Ọ bụrụ nwoke gịrị ya dị na mma, ịma ịdị na mma oge nke ịbịa kwa wiko ụta n'ogbe a, gịrị ya dị na ezigbo mma. Ihe masịrị na famili na-emetụ ya n'oge gị nwa ihe ndị ọcha na-akpọ famili frend. So ị chọrọ ịgbakọ ya, irute nso gị ebe ndị a, ya ọkọtọ gị aka n'azụ. Ọwụ ịdị amakọ ya dịka otu ndị ọcha na-eche amakọ ya bịa taa eke mba ụta ha wụ ọwụgo otu anyị nwa na-eshi eme n'omenala ndị Igbo. So ihe dum nwere usoro. So otu nka nshi dị, ọ dịghị mma ihe ọbụla gị nwaanyị hụkwa ebe nwoke rọchịrị nwaanyị bịa makọ ya makọkọta ya, ya nwekwa ihe ahụ mere nwaanyị ahụ dị, ọ ga-emete ya ka ebido nwaanyị ahụ chọrọ ịmakọ godi ya, ọ nwe otu ọ ga-eshi eme ya mee ya. To izu ya dati na m alụọla nwaanyị, ụmụ dị agwa mmadụ kwesịrị ịna-akpa lebụlụ dị iche dị iche. So abịa nke nwanne, onwe ihe nwanne ga-eme gị onye achịkwa na onwe ihe nwanne m ga-eme masị onye awụ nwanne m. O m na-agwa gị eziokwu, ụta na ugbu a na onye ọbụla nọ n'ụwa awụ nwanne m, onye ọbụla nọ n'ụwa awụ nne m na nna m. Mgbe Jizọs Kraịst ghara izisa ozi ọma ya mmanya na mpe ya ga na-achọ ya, ndị mmadụ si ya onye ozi ụmụnne gị na mma gị ha lee ya ha na-ele anya ya si ndị ụmụnne m na ụmụnna m wụ ndị ahụ na-eme ihe Jehova dịra m zitere m n'ụwa. So ọ bụghị nwanne m na-agwọ nsi gasị m n'ọnwa nwa ga-reject nwurugodi nwa m, nwa ga-ebi skoonu gị ihe ahụ dị life talk. Ọ bụrụ ọ na-adabara m na gị bikọs ID duhere m, ọ ga-egbu m. Onye nwe onye mmụọ ọjọọ, onye na-agwọ nsi, onye ọgwụ ego, achọghị ịma awụ eme nwanne ha si ya weta gị, ọ ga-eweta gị. So ọya mee Baịbụl ji si aka m ga-eduba gị n'ọkụ gbupịa nye onye ahụ. Don't stay with effect people. Ụmụ ndị na-ebi effect life, ụtọ m na ugbu a ma na-ata ahụ nwanne m. Yes, bikọs ego a na-adọjị adọjị, ihe onye nwere ego ị ga-ama. Ịghọtala? Ehe, ọ bụghị onye a yiri shoe yie ihe, ọ bụghị ya wụ inwe ego. Ịhụrụ onye a ji ụlọ wọtụrụ like 300 million, oke mkpọmkpọ ya na nwanne m senetọ, ọ na-eri ezigbo ego, mma na ego na-abata. Nna ata ahụ nwee problem of 2 million m ji ebido biznes nye ọ na-akọrọ m akụkọ. Aga m atụ ihu, aga m eme n'ike, na ọ ga-ewute m, but ihe mee wezugo onwe m ebe ọ nọ. Ọ gawa, that is a fake life. O gburu ụwa ya gawa, mee biri ndụ rie sọnsọ m ka nne na nna m mụrụ. So mụ ya reject, o gburu ụwa ya gawa, that is life. Ka m kwuo ka ndị mmadụ tinye ọnụ. Kpoko for you.
0: Ọ dị mma, kpoko for you, easy man. Ya gaziere gị nụla. Easy man, ọ bụkwa eziokwu. Ịma nke ihe anyị na-ekwu okwu ya wụcha dị maka nwanne gị wu onye nshiworo onye nke ọzọ, maka na ị hụrụ ndị nke ahụ nwanne bụ eziokwu na ọ na-egbu nwanne ya, mana ọtụtụ n'ime anyị na-eji ihe anyị hụtara ma ọ bụ eleme anya nwanne anyị anọghị na mba a anyị were ya na-achọ iji kpee ya ikpe. Halo, ụtụtụ ọma o, ya gaziere gị Emmanuel. Aga m agba gị tọọchị, nwekwara nụ tọọchị ma agba mmadụ. Ọ dị mma nsogbu adịghị.
2: Ọ dị mma agbafọ ka ajọba ha rere. Mkpochizm dị gara ara gara m isiokwu eji bata na mkpọ ọtụtụ. Akwere aghọta. Mmadụ chọrọ ịgbakọ mmadụ o nwere otu osisi agbakọ. Akwere aghọta. So, ọnọdụ nwaanyị mbụkwanụ. Nwanne mmadụ, aka aka ime gị ma n'ọnya. Ibu fịa. Nwanne mmadụ kwesịrị ịgbakọ nwanne ya. O nweghị ebe abụọ nwanne mmadụ bata. Bata nwanne mmadụ kwesịrị ịkpachara anya. Mmadụ chọrọ ijide akpa agwa. Nwanne mmadụ nwanne mmadụ.
0: Ọ dị mma, ndị ewu ya gaziere gị Emmanuel Nwafu Ovuoji Njimọnụ. Ị gbalịala.

0: asatọ otu atọ atọ ise isii itoolu atọ ise asatọ. Nke ahụ bụkwa akara WhatsApp anyị. Ọgụ ịkpọ nke abụ ịpasịta otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu. Halo,
1: ụtụtụ ọma.
0: Ya gasịrị gị nọ na kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a?
1: Udọdị, Maazị Clinton.
0: Papa ukwu e na-aṅa.
1: Ịbụ ndị ezigbo ya.
0: Ya gasịrị gị nọ.
1: Ana m amụ abụọ ụgụrụ.
0: Ụgụrụ. Ndewo, ị chọrọ ikwu na mbụ NAFDA ka approved?
1: Ụgụrụ ndị ezi ya. Ụgụrụ of all weather.
0: Ndewo.
1: Ndewo. E atụ nka ntinye ọnụ maka nke yema anyị kene ekena. Na omenala Igbo ka o si wee dị. A sị ugwu dị mma nkwa ịtarị. Nwaanyị mụ ibe ya tarị. O nwere ka a na-esi ekene ekene. Ma ọ bụrụ na nwaanyị na-amakọ onye ọbịa. Ihe ọbụla na-enwe usoro. Even ọ bụgodị na di na nwunye na-aga n'ụzọ, nwunye ya afọ onye ọma makwuo ya. Ụmụdịrị makwuo ga-amakwuo onye ahụ, di ya ahụ elepụ anya. And di ya makwuo ya wute ịkwa ya ugwu. Omenala ndị ọcha dị iche, nke ndị Igbo dị iche. Ama kwerezi maka na o nwere ka a ga-abụ iwere kene ekene ma ọ bi ọma. Ama na-ebizi ọma. A ga na-ebikwara ọma iji kene ekene. Bụrụ anyị gawa, Maazị Clinton.
0: Ndị mma ndewo ogoro. Ka ekwenụ ka ngwụcha izu gị siri na-aga taa?
1: Udọdị, udọdị.
0: Ndewo ya.
1: Ndewo.
0: Ndewo. Ịma ịbịa ihe na-eme n'obodo ndị ọcha, awụ otu ọ na-eme n'obodo anyị ebe a. O nwere ihe onye ọcha ga-eme ya gafere. Nwee nke ga-eme n'obodo anyị nọ n'ime eziokwu ịbụrụ nwaanyị ịlarute. Eziokwu gị mata na 20 wọgụ. Ị na-awọta? O nwere ike gị na nwaanyị gị so na-aga n'ụzọ ya onye bụrụ nwa akwụkwọ ya n'oge gara aga. Ya amakwuo ya. Otela chai chai. Ị nọkwa n'ebe ụlọ ugbu a, ya na di ya sokwa. Ọ chọdịghị ịma otu di ya si nọrọ na-ele ya. Ịma ụfọdụ ụmụ nwoke o nwere ike fụọ ha n'obi ha ejide ya mgbe ahụ, jide ya. Ọ hụzi mgbe a larụrụ. Mana o nwekwara onye ọ ga-abụ ya hapụ, nwee ihe nke ahụ wee na-awọta. Nwee ihe nke ahụ wee si ike n'ihe mere na i jiri makụ onye ọzọ. Gịnị ka i jiri makụ onye ọzọ? Ị na-awọta? Ọ dị mma bata ka anyị na gị abụọ nọrịa ugbu a.

0: ya, Amaka. Ule yi ne mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye obere ure ure, ukwutuku ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: Alo ta chilamu mataka nyi na gya boga nihu na ebe anyu kwusiri na ya bu oge ihe omume imaka ngwuchi izu gi siri na aga na ubochi nke taa mana asi gi ndewo na odirila gi na mme nona ọbụ eziokwu na ụwa anaghị aga ka e siri chee ya akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0815 9953 5 maka njiri tụrụ ya nwayọ 0815 9953 5 maọbụ gị kpọọ nke a bụ 0815 2011 1 ka anyị na gị wee nọrịa. Eji m aka na ịnọ mma o na mgbe ụtụtụ a ị naghị emekwala ihe ị na-eme a na-emekwa ọ na-anaghị eme anyị na-aga n'ihu. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama na mgbe ụtụtụ a ị bụọla chi
1: ambassador of peace
0: baba ukwu injin ajụghị oyi
1: biko ambassador asịmma agwagala mụ anna la rose buru anya gawala ebe ọla ịgaja anyị anna la rose
0: taa ya gaziere gị nọ injin ajụghị oyi ndewo esi na ịnọ na rose ibu ire na rose. Ọ dị mma anyị hụrụ ozi ndị a na Facebook anyị mana tupu m ewere ozi ndị a ka m were gị. Halo.
2: Halo. My own prince.
0: Ah, oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Oh no. Yeah. Ew. Oh no. Get him here. Adị m mma ọ bụ na nwaanyị dowere m agụụ n'abalị o.
2: Dowe
0: m agụrụ otu a ma afọ. Afọ. Ihe m gabigara ọ na-apụghị kọ.
2: Ọ chọrọ ka ị mee fasting taa.
0: Nsogbu adị m n'ụlọ ka m hapụ wa. Ndewo ya ka ọ ga-enu.
2: Akwa na mmepe toro isi okwu ije izu na nọkwa na-ege ntị ka dị kpọtụ ọtụ ihe uche mana sef ka ndị ihe na nke ndị sikiri ekwuwọta ihe ị na-ekwu ya wi na-ekwu banyere otu nwaanyị nwere ike isi na-ekele ekele akwa ya

0: aja na ike aga na nke makwa makwa ahụ akwa aga na mmakụ akwa na dabere akwa ihe ebu n'obi na amakụ amadụ akwa ịmakụ amakụ
1: gaa n'ihu
0: akwa ịmakụ amakụ ahụghị ihe ọjọọ bịa hụ na onye nwoke amakụ ọbamụnwe amakụ nwoke onweghị ihe ọjọọ dị na ya bikos of na akwa na mmakụ na-egosi akwa osi obi mmadụ maka na ọhụ akwa ọnwa obi tọ na-eme ka akwa mmadụ makụọ mmadụ ibe ịghọtala eletighị anya eleghị anya akwa otu ele ya hụ tọrọ onye ahụ ịhụre akwa ọnwa obi tọ hụ iwere ụgbọ ahụ dịhụ ya
1: ọ dịghị ha pụrụ ozugbo ozugbo ahụ
0: ọwụghị ihe ọ dịgbochi ka ọ na-eji amakwa nwanyị na-akwanikwere ndị ozugbo ịghọta ha so ya wụ na dị wo nwoke nọ gị lepụrụ dị ihe ndị ahụ anya ire anya bikos ọfụ otu n'otu ekele ịghọtara onye ihe otu isi were kere onye dota so mụnwa enweghị ihe ọjọọ mbụrụ nọ na ihe ahụ akpara ka ịnọ n'ihu ime ya ịghọtala ọwụghị nzuzo ịnọ mee ka mmụọ mmakụ nkịtị so otu mụnwa si were ya ịghọtara so enweghị ihe pụtara
1: ndewo nke ka ngwụcha izu gị siri na-aga
0: maekwete ngwụcha izu m na ha agala n'ofe ọma na pepa n'ụzọ na-aga n'ọrụ ịghọtala n'ụzọ na-aga ọrụ n'eziokwu na mụ aka agbịtabere na ngwụcha izu a ọwa abalị pepa na masịta ọkwa chineke nyekwere anyị niile aka
1: otu a wepụrụ anyị niile o
0: kacha agakwara anyị niile nke ọma ịlụ
1: ndewo ya gaziri gị nọ ndewo ya gaziri gị papa ukwu anyị bụ n'owu m azi chimes n'owu n'owu n'owu birikwe o ma nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ga-ahụta ya dịka nnupụ isi n'ebe ha nọ kedu ka mụ na gị ga-eji kwụrụ gị lemacha anya hapụ m otu a nọrọ n'ihu m makụwa onye a kedu ihe mere na ijiri mee ihe a nwaanyị nwere ike ọ larute ya abanye na ịrịọ arịrịọ dị biko gbagharawanụ agaghị m eme uduka ihe dị otu ahụ ọzọ gbagharawa ebe ọ bụ na ị chọghị ya gbagharawanụ na wọta adị maka m gawatụ na fesbuk were ozi ndị nke n'ebe ahụ ahụ ozi gị destiny mụzọ chelsea isiri ụtụtụ ma ambassador of peace abụ m destiny mụzọ akaraka sitere ọha nke isi m ngwụcha izu ụka ọma wee nyere m dewo ọ dịrịla gị na mmenụla facebook god siri oge echi ngozi ka ikelere chineke maka ụbọchị nke taa injinia chigozi stanley ụtụtụ ọma isomudo nke mbụ na rose ngwụcha izu isi na ngwụcha izu ga-ama mma na ọ ga-ebido na friday ya bụ n'echi gara aga ka isiri ofe chineke m ya bụ anọ m n'ofe n'izu ụka maazị daalụkwa o ndewo awụ isiri ofe kwa ekwe na akpọ m ka m berie mmana ma m ga-esi n'ụlọ vuru akpụ bịawa ma m ga-esikwa n'ụlọ vuru gara bịawa ka onwe ike dịkwanụ mma injinia chigozi stanley onye nnugbulu aka ada akụrụ m aka ị halo
2: onye nnọchite anya udo nke ụwa niile
1: gbamsọ otu a maazị ụka afọ ịbọkwara ị abọkwara m
2: ikodia
1: eziokwu iko di ya wọdwide bịara idogbu m na agụrụ n'abalị na chi ejiela na ya ga-eshi nri anya asị
2: nsogbu
1: adịghị
2: dịka ọmazi ụka dịka isiokwu ị na-ekwu na isiokwu ị na-ekwu mmadụ ma di na nwunye nwere ike na nwunye agha ahụ ya nwoke ere ya makụwa ya pakụwa eziokwu nye na-ekike ihe niile ahụ
1: Oku ya ngule ka esi unabola chindi Rose FM day wo ngule kapo ege juri siri site na mbana chineke mene kanyi huiru eligwe nkobo chinketa anya oga kwakwara anyi uzo oga kwara anyi uzo na ozara nepa nde wo ya gazire ge poli kapo hello onye nako
3: maa jee kamenti nu
1: onye au izi ma
3: wale mchepulu
1: mba were ya na oge na razi ya nanya
3: ee kwe mwongu iha na kwa expensive play no matter mbare uje mwegi formula bati kwenye uwe ana kwenye kite gure bunge gusage gure niko kumuda waligi that is life for you to owe mmadu trust yibe ya mmadu trust ya na me ya ihe trust wani wo nojo wo nojo wani wo nyoma wo nyoma mmadu nwere limit ije jina akwa ire onwe gu gwe nwere okwu m ga gwali gi na nwere bi ko okwu ma ga ala ke ke gwa nwuchi ta ga ma ala ke ke gwa e gwa gi ya because that thing ahi ime mmadu di onwe gi we ha mmadu me ge we ye we gi ye mi la yo so
1: mana o tu ni na ya magi.
3: So you know who be so over the levels mother neighbor some mother good what the cotton all game on one game. Yes, all the one leader told you. Eh? All the years bam poor or looking at a hero, all on one wine, not a nigga, that's all on one wine. Your lord, you know, no lord, yeah, yeah, gana the room, Hannah.
1: Onye nwụtara mmụọ nsọ jidesie ya aka ike nkeji ole na ole ka ị nwere
4: ịkpọbata
1: ndewo mami mọgọ
4: abụọ
1: Ndewo mommy omogo ịgbalịala maka igbu ya na nkenke. N'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ, cheta na ihe omume ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya bụ oge ọja rose ka anyị ga-ewetara gị. Maka ndị nke ka na-acha anya ọkụ, asị na ụka dị ohere adịghị ndị ka anyị nonom ikwefu ma ekwechitara wụ ịdịkọta ebuchi ife aka njide akpụ ụja bịa ofe. Ndewo.
4: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.

adị mma ihe oge ruru eme ya, ọ bụghị njọ n'ihi oge ugbu a. Anyị azọbatalụala ụkwụ maka egwu a na-eti n'ụdebe anyị mgbe anyị mechara ewefụtara gị ya ka anyị ihe anyị bịara ime nọ na oge ọjara ozi eruola. Ọjama ọjamụ ngwa bilie ga-afụtere anyị ndị a na-ata uru ụra, gwa ha na ọjara ozi oge ya eruola na mgbe ụtụtụ a. Onye ama m ka anyị gaa n'ugbu a.

Dịka m ji akwụkwọ akụkọ gaa Iden na-amalite na steeti Borno ka na-ahụ ugbu a na ndị uwe ojii na-erizi uju maka otu onye uwe ojii ha nwụrụ anwụ bụ onye inspektọ a kpọrọ Inspektọ Adukadi Garaba, bụ onye a sị na egbe eluigwe gbagburu nwa amadi a na Maiduguri, isi obodo nke steeti Borno. A nọ na-akọwa n'ozi e wepụtara n'ụbọchị Friday na ihe a mere n'ụbọchị Wednesday. Bụkwanụ otu onye uwe ojii a kpọrọ aha ya bụrụ Tai, ya na enyi ya nwoke, ya bụ na ha dị abụọ, mmiri chọrọ izo ha na-achọ ebe ha ga-agbaba ọsọ mmiri. Dịka ha na-achọ ebe ha ga-agbaba ọsọ mmiri, egbe eluigwe agbatụrụ kpakarakpawakpa, gbagbuo otu onye uwe ojii, ebe onye nke ọzọ bụ onye nke na-anyala ndụ ugbu a. Ya bụ na otu onye nke ọzọ egbe eluigwe gbagburu ya ma hapụ otu onye uwe ojii nke ọzọ. Ọ dịkwa egwu na steeti Borno ka nke a na-eme. Onye uwe ojii anwụọla, otu onye uwe ojii anwụọla n'ihi egbe eluigwe gbagburu ya ugbu a na Maiduguri.

ka m na-agakwu n'ihu ka ozi nke a na-erute m aka ogini na afio na mba India akọwala na ọkụkọ nke okokoro a na-azụ azụ, ọkụkọ a na-akpa na-elekọta ha n'otu ebe arụ n'ụlọ ọkụkọ, ọkụkọ ruru 140, ọkụkọ anwụọla. Eme ihe gburu ọkụkọ ndị a, a sị na o nwere emume agbamakwụkwọ e mere, a na-akụ egwu, ezigbo egwu na-ada ụda o, na-ada ụda tinga ntị, ọ bụ na egwu kụgburu ọkụkọ biko. Nke a ka ya bụ onye nwe ebe a na-elekọta ọkụkọ ndị a na-ebe akwa si ha wu ọkụkọ lee, ọkụkọ lee, ndị ewu, ndị ewu, ndị India. Ha edeela akwụkwọ degara ndị uwe ojii nye ha mkpesa si ndị uwe ojii na-ahụkwala uduka mfuka. Ndị uwe ojii na-ahụ na otu ọkụkọ siri nwụsịa. A na-akọwakwa n'ugbu a na a nwụchiri onye DJ. Nwụchichakwa ya bịa tọhapụ ya dịka ọ gbarala onwe ya. Ahụkwala uduka nkwa DJ kụrụ tintin kakam di, ya bụ ndị DJ ụfọdụ na-akụtakwa nsogbu. A na-akọwa ugbu a na onye DJ bụ onye kwuru egwu n'otu emume agbamakwụkwọ e mere na India. A sị na ụda egwu ya kụgburu ọkụkọ. Chineke biko, ọkụkọ ruru 140. Na emu ọ mụchiri DJ bịa tọhapụkwa ya. Ọ dị egwu o. Ewu na ụdị egwu na-adagbukwa ọkụkọ. Kwa ọwụ awụ ọkụkọ bekee ndị a, ụmụ ọkụkọ ndị ike ukwu broiler. Ọwụ ha olekwe ka m ji na-ahụ ụtọ ọkụkọ siri asara gregede gregede gregede. Ndị igede eji ọkụkọ a mee sara ka aka ịgadị. Kedu ihe a ga-eme ọkụkọ ndị a biko? Onye nwekwa na ọkụkọ a sị na aha ya bụ Sabi Ali. Ihu atọ dị ya ọchị. Ọ nọ na-ele m ihu atọ gị ya ọchị. Tochi fuchiwu ihu na ọkụkọ ya na DJ kugburu ya n'egwu. Anya ahụla o na Nehu Rabidu. Ede anyị onye ndụmọdụ pụrụ iche na-ahụ maka nchekwa Nehu Rabidu emeela njem mkpọtụrụ nye DJ Vance nakwa Marco Rubio. Ga kụtụrụ ha aka n'ọnụ ụzọ ama. Ya bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche na-ahụ maka nchekwa bụ Nehu Rabidu ka a kọwara ugbu a na ọ gala hụ osote onye isi, osote onye isi ala nakwa onye ode akwụkwọ nke mba Amerịka. Ọ hụla ha a na-akọkwa n'ihe a na-akọ. Gịnị ka a na-akọ ihe a? Ịma ihe mahụ amadi a jiri gaa hụ ha ka ha kparịa nkata maka otu a na-eji ahụ ọnọdụ enweghị nchekwa ndị otu ọlụ ọgbalaga otu na-eyi ndụ egwu na mpaghara West Africa. Na mpaghara West Africa, biko osote onye isi ala mba Amerika bịa bịa bịa bịa gị na ode akwụkwọ gị unu bịanụ bịanụ. Biko anyị na-achọ ka anyị lebara ihe anya gbasara ọnọdụ okwu enweghị nchekwa ndị otu na-eyi ndụ egwu na ụmụnne ya ka ndị Amerika nakwa ndị Naịjirịa gbakọọ n'aka ọnụ. Ọ bụrụgodị na ọ bụ ụgba aka Naịjirịa weta unu nwere ike nyere ha ka ọ bụrụ gịnị na ọ wụ anụ nchi ka agbagbute ta ka ha ji gụrụwa gụrụwa gụrụwa gụrụwa gosicha a na-akọnụ ya na-aga aga. Ajụjụ na-adụ ugbu a bụ gịnị mere onweghị onye na-azụ akwụkwọ ịzụ ọkwa gọvanọ n'aha pati ADC? Ọmụakụnu na-ajụ onye dere ihe ọ ị na-ajụ m? Ndị gaidiana ọ na-ajụrụ m ihe? Ya bụ na ajụjụ na-adụ ugbu a sị gịnị mere onweghị onye na-azụ akwụkwọ ịzụ ọkwa gọvanọ n'aha pati ADC, African Democratic Congress?

Onye buburu minista n'oge gara aga, Asinobu Isapantami, o bewala akwa n'ebe gri. Unenye ma akwụkwọ a, ọkwụ na-enye m ya, unenye m ya. Majuwa nwa amadi gị n'ibege gị. Ọ chọrọ ịzụ ọkwa gọvanọ n'aha pati APC, ọ nakwa na-achọ tiketi. Nwanne ya sị na enweghị nke nyere ya, ọ na-ebe akwa ugbu a. Isapantami na-ebe akwa onye buru minista. Ọ na-ebe ngra na-enye ya akwụkwọ eji azọ gọvanọ n'aha pati APC. Ọ na-ebezi APC, unenye m akwụkwọ, akwụkwọ eji azọ ọkwa onye gọvanọ. Onye ga-ehicha gị anya mmiri, onye agbaje, onye abịatala ka ihe mgbaje agbaje dede kede ka ọtaghị. A na-eme ka mara na o nwere otu ụlọ ọgwụ nke a na-arụ na steeti Enugu ga-abụ anya bịa lere ugbu a, nwere akwa ndina 300. Ọ fọrọ obere ihe ka arụzuchaa ya na steeti Enugu. Nke a bụ ihe ozi na-akọrọ anyị. Ozi na-agwa anyị si na ụlọ ọgwụ na steeti Enugu nwere akwa ndina 300. Ọ fọrọ obere ihe ka arụchapụ ya, ya bụ na ọ fọrọ obere ihe ka arụchaa ya ugbu a. A na-akọwa na ndị pati LUP anọrọla na Abuja, isi obodo Naịjirịa. Ihe a mere na Sokoro nke dị na Abuja. Ma anyị Alex Oti aka na-achị steeti ha bịa akwụkwọ eji azọ ọkwa, akwụkwọ nhọpụta. Ya bụ onye nwere mmasị ihe ndị ịzọ ọkwa, anyị nyere ya n'efu n'efu. A na-ekwukwa a na-eme. Ebe ahụ ka onye isi oche nke pati ahụ bụ omeiwu Nnenadi Usumanu nọrọ na-akọwasị, Alex Oti, akwụkwọ anyị nyere gị n'efu, ị makwara ihe mere na anyị jiri nye gị akwụkwọ a? Ọ bụ maka ọrụ gị na-abịa, ọ na-ede ude. Ọ bụ ya mere anyị ji lechaa anya sị mba, ọ bakwara n'uru ka nwa amadi a mefu ego a zụrụ akwụkwọ bịa were n'efu. E were ya nye ya n'aka kpacham. Si a dede anyị Alex nwa Oti, were o ruru gụ. E werela akwụkwọ ahụ ugbu a, kpa ya n'aka. O were ya mee gịnị? Jidekwa, a sị na ọkụkọ onye ụwa bụ ewu ya. Dịka anyị gaa na-asị gịnị, no. Ọ dị mma, n'otu aka ahụ ka m hụkwara ozi a na steeti Borno. A na-akọwa na ndị uwe ojii ugbu a na-eri uju maka otu onye inspektọ ndị uwe ojii bụ Adu Kadi Garaba nwụrụ n'ugbu a. A na-akọwa na onye uwe ojii a na egbe eluigwe gbagburu ya na Maiduguri n'oge ọ nọ n'ihu ọrụ. Ọ nọ n'ihu ọrụ egbe eluigwe agbagbuo ya, bụ n'isi obodo nke steeti Borno. A na-akọkwa ihe a na-akasị n'ihe a mere n'ụbọchị Wednesday, bụkwa n'ebe ha dị abụọ, ndị uwe ojii abụọ. Ha chọrọ ebe ha ga-agbaba zere mmiri. N'oge ha na-achọ ebe ha ga-ezere mmiri, egbe eluigwe agbalie otu onye gbagbuo onye nke ọzọ, abụrụ onye nyarazi ndụ. Onye nke egbe eluigwe gbagbukwara na ihe ejiri mara ya bụ burutai. Egbe eluigwe agbagbuole ya bụ onye uwe ojii na steeti Borno, inspektọ Adu Kadi Garaba, ka egbe eluigwe gbagburu ugbu a. Otu nwoke sitere na mba India na-ebe akwa o, na onye dị ije werela nkwa kugbuoro ya ọkụkọ. Ọkụkọ 140. Nke a bụ na mba India ka nke a na-afịọ ugbu a. Dịka nwa amadi a na-ebe akwa ngra, na onye dị ije akugburula ya ọkụkọ.

makantule kela fopuka biria bona sa akatiburu state reversible rotimi amechi ozuru la akwukwo oji na zo kwa nke ndi party adc megolo ji zuru akwukwa ozuru la ya nde naira 90 milimili ko ji zuru akwukwa ana gbezi oku wanne onye na-ekwu na ego adịghị na Naịjirịa ịchọtabeghị ebe ọ nọ ego dị asị m gị gịnị na-ego pasa ọ bụrụ na emeghe anya anyị ka anyị hụ ya bụ na akachiburu steeti rivers n'oge gara aga bụ Amaechi azụrụla akwụkwọ o ji azọkwa onye isi ala ọ zụrụla akwụkwọ o ji egosipụta mmasị ịzọkwa onye isi ala na 2027 nke ndị pati adc ọ zụrụ ya nde naira 90 ka anyị na-agakwa n'ihu o ọ dị mma o ihe ị chọrọ wụ mama put mama put ka ị chọrọ ebe ị na-achọ wụ ebe food is ready ebe nri yere eye ndị onye na-ekwu nke a nwa ike na-agwa Peter Obi na Peter Obi na-achọ ebe n'oyele eye oriwe eriwe ọ chọdịghị ebe ọ ga-anọ ya eye ọ chọrọ ebe ọ ga-aga ya bụrụ na oyela mgba mama put ebe ọ ga-asị ya food is ready nke a ka nwa ike na-agwa ya bụ Peter Obi ekwekwanụ nsogbu onye na-azọ ọkwa onye isi ala dedenne ọ bụ nsogbu otu onye nkwado nyere nwa ike bụ onye akpọrọ Lere Olayinka ọ na-emezi atiku ị ga-azọgide ọkwa onye isi ala na Naịjirịa ruo 2039 mgbe ahụ ihe otu ị ga-aka ahụ uduka nke ị ga-aka atiku eziokwu ọ bụrụ na abụọ eke ya ọ gadịghị enwe ihe ga-ama ya n'elu ekwe ka nwa amadi abịara zipụta ihe onyonyo bụ ebe esere atiku kpu egbugbe anya ịhụ atiku n'ihe onyonyo a ọ kachala nka kacha ọ bụrụkwa onye nwụrụ anwụ bilie ma mmụduka nka ọ katala ya ọ sị na atiku ga-azọgide ọkwa ruo 2039 mgbe ahụ atiku akachala ahụ kacha ahụ na-ahụzi kaka jijiji ọ ka na-azọkwa ọkwa ọ dịkwa egwu onye kwuru nke bụ Lere Olayinka bụ onye nkwado nyere wike n'ike nke aka ọ na-emi atiku owu n'akwụkwọ akụkọ ya bụ Premium Times ka m na-ahụkwa nke a unu lekwekwa nọ na ndị India akpọọla onye isi ala Tinubu oku onye isi ala bịanụ India Bola Ahmed Tinubu akpọọla ya oku site n'aka gọọmenti nke mba India ka ọ bịa sonyere n'ihe omume ọgbakọ nke ndị India nakwa ndị Afrịka ga-ehi odo n'afọ anyị nọ n'ime ya onye isi ala lọtakwa tupu gawa onye kọmishọna nke mba India dị na Naịjirịa bụ Abshaki Ezinga nke a ka ọ nọrọ kwupụta onye ahụ bụrụ Friday na-ekwu na akpọọla onye isi ala oku ka ndị mba Naịjirịa nakwa mba Afrịka ndị ọzọ dị na ya bụ ụwa anyị nọ n'ime ya ha na ndị India ka ha merekọta ihe ọnụ ọ dịkwa egwu na nkwa egwu onye isi ala ịgaracha gị lọkwa bụ iko ka ọ nakwa aga aga ọ dị egwu ana m ahụkwa nke a ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ gịnị na afịa a na-akọwa na otu onye eze na steeti Lagos bụ Ọba Nojidin Fashola ọnwụọla ugbu a nwa amadi ha alaala ọ lakwurula ndị nke ya o otu nwaanyị akpọrọla nwa ya nwaanyị lụrụla di kpọrọ ya sị ya nne bịa ka anyị ga-ebe a ga-eke gị ime
maka na di gị ejighị ego, di gị dara ogbenye, ogbenye nke ya wụ nke ọnụ ntụ. Ihe a bụ otu nwaanyị a sị na o sitere na Nsukka. O vola ya bụ di nwanya evuvo, na-akọwa na o nwedịghị ihe nwa amadi a ji dịka ego. Nwaanyị a nọ na-akwa arịrị sị na oge ahụ mere ekeresimesi na o nweghị ka nwoke a chiri osikapa nkịtị. O nwedịghị nke o nyere ya, o nwedịghị nke ọ dara ọgọ were. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ruokwa n'Ista, o nweghị ihe nwa amadi a fụsịrị. Ya na-asị ya dede halo, kedu otu o siri dị, olileanya ọ dịkwa maka osikapa na Krismas a? Ya sị ya, madam biko, onwe ego m ji ugbu a o nwaanyị atachiekwa hafụkwa. Ya erute na oge Ista, nwaanyị akpọkwa ọgọ ya nwoke ọzọkwa o, sị ya, ọgọ bụ chi onye, biko ya wụkwa Ista o, ị ga-enyetụkwa naanyị ọhụrụgodi osikapa ka anyị jidekwa n'aka? Nwoke asị, onweghị ihe m ji ugbu a kwa chai. Masị na adị ike ibe na ọ na-agụ akwa, ịdị ka ibe na-agụ agụrụ. Nwaanyị mmadụ akpọrọ nwa ya dị ime, dịra ọgọ ya ime, gawa ka ọ gaa tepụ n'ime, maka na ọgọ ya nwoke ọ naghị ewepụta shishi bọziekwa. Ọbịam nke ya na afụsị ọkụ na steeti Enugu, na Nsukka. Nke ahụ mere ndị egwu soro m ka anyị gawa ugbu a na akwụkwọ akụkọ Daily Independent. Gịnị na afịọ? O nweghị ọdịiche dị n'etiti Tinubu na Jonathan, Peter Obi, Atiku, Kwankwaso, ha bụ otu ndị a. Ọkwa ha na ha, onye na-ekwu nke a ma elecha anya ya bụrụ Omoyele Sowore. O kwuru n'ụbọchị Friday ụnyaahụ, bụ ebe ọ nọ na-akọwa sị, ị hụrụ ndị a sị nye m ọchịchị. Bola Tinubu, onye bụrụ onyeisiala bụ Goodluck Jonathan, onye bụkwara osote onyeisiala Atiku Abubakar, Peter Obi, Rabiu Musa Kwankwaso, ndị a ha wụ otu ndị. O nweghị ọdịiche dị ha. Nke a ka nwa amadi a nọ na-ekwu n'oge a na-ajụ ya ajụjụ site n'aka ndị nta akụkọ n'ụlọ ikpe ukwu dị na Abuja. Ihe a na-afụsị ya n'ọnụ were. Ọ bụrụ ụgbọ hapụrụ aba n'oge gara aga, ọ sị abalị. Nke a bụ ozi sitere n'aka Sowore. Dịka ị pụrụ icheta na ihe mere nụ Sowore jiri na-ekwu okwu a gbasara ọnọdụ a wụ na ndị ọrụ nchekwa DSS pụpụrụ Sowore ụlọikpe. Asị Sowore omekwaranụ gịnị? Asị na o ji igwe kọmputa kparịa onyeisi ala Tinubu. Karịchasịa n'oge ahụ ọ kpọrọ onyeisi ala na ọwụ onye ohi, ịhụ na ọwụ kriminal. Ọkwa m kwuru ọwụ Sowore o na ozi o wepụtara na Twitter, ugbu a na-akpọzinu ya X, apụrụ ya ga ụlọikpe. Dịka ụlọikpe nọ na-eleba ikpe anya, akọrọ ihe a niile a na-akọrọ kọrọ. Akọcha ihe a niile, ya fụta ndị nta akụkọ asị ka ha nụrụ ọnụokwu ya. Ya sị, ịhụrụ Tinubu, ịhụrụ Peter Obi, ịhụrụ Kwankwaso, ịhụrụ ke onye nke ọzọ Atiku, ha niile wụ otu ihe ahụ. Nwanne otu a ka m ji legharị anya si ya Sowore ekwuole ka m si ebe ehi gbafụta, ma esi ebe ehi mgbe megene gbafụta. Na-agakwa n'ihu na akwụkwọ akụkọ Daily Independent. Ọ gịnị na-afịọkwa na ya bụ akwụkwọ akụkọ? A na-akọwa na ụlọikpe atọọla onye bụbụrụ minista na-ahụ maka okwu ọkụ latrik n'oge gara aga, na-ahụ maka okwu ọkụ latrik mkpọrọ, bụkwanụ sinọwụ Sally Mama, maka na o riri ego
erikwara n'ego ole ijeri naira 33 na ọma 8 kanwa amadi akara obi rie si abiko unu jidesie ya ike. Atiku akwụọla ụgwọ ugbu a maka ịzọ ọkwa onyeisi ala. A na-akọwa na Atiku akwụọla ụgwọ maka iwere akwụkwọ igosipụta mmasị o nwere ịzọ ọkwa onyeisi ala n'aha pati ADC. Otu onye na-ezi anya akwụkwọ Atiku maka ịma na ịkwụ ụgwọ enye gị akwụkwọ igosipụta na ịkwụọla ụgwọ. Ọkwụrụ ụgwọ, ọkwụọla ụgwọ. Otu onye na-egosi anyị ugbu a.

Hamburu Dadiati Dadiata ni hum Musa Mohamed Kamarawa na gwa ndi DND SSA ya bu onye buburu onye ndụmọdụ pụrụ iche n'oge gara aga ọ na-ekwu gbasara onye buburu gọvanọ nke steeti Zamfara bụ Bello Matawalle na akwụkwọ ha degerela ndị IGP ha na-ebo ndị uwe ojii ejima abụọ ebubo maka izu ohi nakwa ịkpa agwa mpụ na ndụpụ na ahụ ego ya bụ ndị uwe ojii asị na ha bụ ejima otu onye na-agba ha akaebe n'isi ugbu a ndị uwe ojii onye nke bụ Hussaini nakwa nwanne ya nke ọzọ bụ Hassan Gimba a na-agba ha akaebe n'isi Mohamed Musa na-ekwupụta nke ugbu a ọ gịnị na-afịọdụ ihe ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ugbu a na-erezi ala ha ụlọ ha ngwongwo ha iji naanị rie nri ọnụ ee no. MC Apuli na-agwa ugbu a ọka ka ọ na-ekwu otu onye akpọrọ MC Apuli na-ekwu na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na-ere ala ụlọ ngwongwo ha nwere naanị ka ha rie nri ka ha kụkwa akpụ ew nke ihe ọnwụ na-erula Obafemi Hamzat ewerela akwụkwọ ji azọ ọkwa wee chee n'ihu ndị nke ya dịka o mere njem mkpọtụrụ ugbu a o werela ya bụ akwụkwọ nye ndị nke ya sile na akwụkwọ ahụ achọrọ m ịzọ ọkwa biko na onwere ihe ọ ga-abụ ka ọ bụrụwa ị hụrụ ndị mere njem njegharị iwe a kwụrụ ha ₦2,000 ka ha mee njem njegharị maka nnụrụ ikpe nke akwụkwọ metụtara n'opita obi nke a ka Sarah Ibrahim na-ekwu mgbe m jere ozi na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Naịjirịa dịka onye omeiwu mgbe ahụ bụ mgbe ụlọ nzukọ omeiwu bụrụ ụlọ nzukọ omeiwu ọ bụghị ugbu a nwunye onyeisi ala na-ekwu Olurimi Tinubu ọ sị na mgbe ya jere ozi dịka onye ụlọ nzukọ dịka onye omeiwu na Naịjirịa na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'ọra nke ọma ha bụrụ ọkachasị na-enweghị ntụnyere mana ugbu a gịnị na-eme maka ịgba ebubo a na-akọwa ugbu a na ndị Obedient Movement aha natachara ₦2,000 onye na-ekwu nke ọ bụ Deji Adeyanju nwoke ya na Peter Obi na adụ aka n'ọnụ ọ katọ ọkwala Peter Obi ọzọ ọ sị na ihe awụ na ihe kwesịrị ekwesị e nyere ego ka eme njem jegharị iwe ọ dị egwu ka anyị banyezi ugbu a na akwụkwọ akụkọ ọzọ m ji n'aka bụkwa na akwụkwọ akụkọ Daily Post mara ihe ezipụrụ ebe ehi a na-akọwa na ụlọikpe yigharịala ikpe nke ndị pati ADC iji mata onye ga-abụ onye isi na onye ndu ha ruo mgbe a na-amaghị mgbe ikpe ahụ ga-abụ amadịghị mgbe ọ ga-abụ ha yigharịrị ya mana onweghị ụbọchị ha nyere ha sị na a ga-ekpe ya mana ruo kwa ị na-awọta mgbe ụlọ ọ ga-abụ maka ntuliaka afọ 2027 eziokwu anọ m ya o esikwara m ike etozuru m oke ịzọ ọkwa onye isi ala Jonathan arịọla ụlọ ikpe si ya ịhụrụ akwụkwọ ahụ a gbara megide m si Goodluck unule were akwụkwọ a gosipụta na Goodluck ekwesịghị ịzọ ọkwa onye isi ala o torughị ịzọ ọkwa onye isi ala wepụnụ ya Goodluck agbala ụlọ ikpe si unule akwụkwọ ahụ a gbara megide m tụfuo ya na akwụkwọ a ọ bụ maka m Goodluck eziokwu anọ m ya ide ka mkpe esiri m ike

adịmadị ka m na-aga n'ihu na-eleba anya n'ozi ndị nke mụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post ugbu a na steeti Plateau. A na-akọwa na nwaanyị dị ime nakwa onye nke na-enye nwa ara gụnyere nwatakịrị nọ afọ atọ so na ndị ntọ mmadụ ndị ovu egbe wakporo na Basa. Nsogbu ụwa a ga-agbalaga agbalaga ndị ka anyị anya n'ahụ ọ na-apụghị ịkọ ya. Ka Chineke nyere ụmụ ya aka, nke a bụ ekpere ndị nke anyị na-ekpe. Na Daily Post ka m na-ahụkwa ozi nke a bụ nke na-erutekwa m aka ugbu a. Ogini na Afio a na-akọwa na ndị dị na steeti Kebbi na-ebe akwa ime ihe na-ebe ha o a na-ebe akwa maka ọnọdụ enweghị ọkụ latrik. Kama ọ ga-adị mma ya na-akawakwunye njọ, nke a ka ha na-eti mkpu ya ugbu a na steeti Kebbi ka ha nọ na-ebe akwa a.

ịhụrụ ntuliaka ụlọ afọ 2027 ụlọ ikpe nakwa ikpe nwere n'ụlọ ikpe bụ otu n'ime ụzọ a chọrọ iji lee ndị ADC chebiri ha n'ọhịa. Eziokwu eziokwu, sụsịa ha ka ewere ya kpara APC ụzọ ka APC merie. Onye na-ekwu nke ọ bụ Ladan Salihu, nke a ka ọ na-ekwu ugbu a n'ozi ndị nke owefụ ara.

N'otu aka ozi a ka na-erute maka ugbu a, a na-akọwa na steeti Borno na ndị uwe ojii na-erizi uju maka ọnwụ otu onye uwe ojii bụ Inspektọ Adukade Garaba, bụ onye egbe eluigwe gbagburu na Maiduguri, isi obodo nke steeti Borno. N'otu aka ha kọwara na nwa amadi a ya na otu onye uwe ojii nke ọzọ nọ na-achọ ebe ha ga-ezere mmiri n'oge mmiri ozuzo chọrọ izo. Egbe eluigwe malitere na-agba ụụ. Dịka egbe eluigwe ahụ bịara na-agba, ha chọrọ ebe ha ga-agbaba. Otu onye uwe ojii nke a egbe eluigwe agbagbuo ya, ebe onye nke ọzọ ugbu a fụrụ ndụ. Onye nke ọzọ nyara ndụ ya bụ na egbe eluigwe agbagbugo onye nke ahụ. Ọ dị egwu na mba India ka m na-ahụ na otu onye na-azụ ọkụkọ na-ebe akwa, na onye DJ werela egwu kugbuoro ya ọkụkọ. A na-akọwa na o nwere otu ihe omume agbamakwụkwọ bụ nke mere na mba India. Onye DJ na-akụ mkpa didi ndidi ndidi ndidi m. Nwanne ọkụkọ ruru 140 anwụọ. Anwụchi onye DJ ugbu a atọhapụla ya dịka ọ nara n'onwe ya n'aka ebe na mba India. N'iji ụda egwu kugbuo ọkụkọ ruru 140 n'oge a nọ na-eme ya bụ ihe omume agbamakwụkwọ na mba India.

n'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi ọgịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ. A na-ekwu na ndị ụlọ ọrụ na-eme njem ndị ụgbọelu nke Airpeace akwụsịla anyị na-esite na Lagos efere gawa London maka na ụgbọelu ha nwetụrụ obere nsogbu nke ha kwesịrị idozi. Ịbụ onye ụgha onwe gị, obodo nke ga-anabata gị n'ọnọdụ ị nọ, Sowore na-agba Fani Kayode. Maka ya bụ otu ahụ ọ na-aga Germany, ọ sị na ya na-aga Germany, ọ sị ịbụ onye ụgha onye asịka ewu, kedụkwanụ mba ga-anabata gị n'otu ede? Sowore na-agba Fani Kayode. Ị hụla ọnọdụ ọchịchị onye kwuo uche ya nke obodo Naịjirịa? Ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu, eji ụlọikpe na-egwu ya egwuregwu. Nke a ka Kaka na-ekwu ugbu a, na-eji ya na-egwu egwuregwu, ya bụ abanye n'ụlọikpe ewere ya gbara bọọlụ chanchangele chanchangele. Maka ịkpọ asị nye ndị mba ndị ọzọ, ndị NLC bụ otu jikọtara ndị ọrụ bekee akpọọla ndị South Africa nakwa ndị otu ha n'ebe ahụ okwu, sị unu kpuchitenụ ndị nke anyị, kpuchitenụ ndị nke anyị. Ndị otu jikọtara ndị ọrụ bekee ekwuola n'onwe dịghị mgbe ha nyere ntụziaka ka ndị lara ezumike nke ọrụ were akwụkwọ webata na ụlọ ode akwụkwọ nke gọọmenti steeti Imo. N'ihe dị otu ahụ adịghị o, na steeti Abia, gọọmenti steeti Abia enyela iwu ugbu a ka a kwụsị igwu aja na osisi Ọma Riva, ka a kwụsị igwu aja ihe ka na ọwụgịnị, ka a kwụsị ya bụ ogwugwurum aja na-egwu na mpaghara Umadele River, okpuru Umuobo osisi Ọma LGA. Ka kwụsị ya bụ ịmị aja na-amị dịka anyị ogene na-afịọ.

0: ụmụ akwụkwọ na ụmụ aka m na anaghị anụla ya ugbu a. Ihe dere n'akwụkwọ edewo ya, ọ dịghị onye ga-ehicha ya ma ọlị ma ọlị. Anyị alọghachila ugbu a na ọbụ oge nnọkọ ụmụaka nke taa ọzọ. Anyị gaa n'ihu ịrụpụcha ya bụ ọrụ ndị nke anyị rụfọrọ. Site na ajụjụ anyị na-ajụ na mgbe ụtụtụ a bụ kedu ihe na-aka ime gị obi ụtọ kwa ụbọchị dịka nwa ntakịrị. Halo, kedu ka ị mere?
1: Ụtụtụ ọma na nzukere ntị.
0: Ndị ụtụtụ ọma, aha gị na ebe isi na-akpọ?
1: Mụmụmba.
0: Mụmụmba, aha gị?
1: Aha mụ bụ Uche Nnokori.
0: Uche Nnokori, ndewo. Ngwaga n'ihu, kedu ihe na-aka eme gị obi ụtọ kwa ụbọchị?
1: Ịgụ akwụkwọ.
0: Nwere ihe ọzọ?
1: Ịsọpụrụ mmadụ.
0: Ọ dị mma, ịsọpụrụ mmadụ na-eme gị obi ụtọ? Isi mkwe. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Isi mkwete. Ọ dị mma, ndewo. Ya gasịrị gị nụ.
1: Ya
0: gasịrị gị nụ. Ego akwụkwọ gị na ịsọpụrụ mmadụ na ọ na-eme gị obi ụtọ, ndewo. Ya gasịrị gị. Kedu nwatakịrị n'ebe ahụ? Halo. Halo, Ibola Chie. Ndewo. Aha gị na-ebi isi.
1: Ọtụtụ ọma jikere ntị.
0: Ọtụtụ ọma, ezigbo nwa m. Ya gasịrị gị nụ.
1: Kedu ka ị mere n'ọtụtụ a?
0: Adị m mma. Gị nwakwa niile.
1: Adị m mma.
0: Ndewo. Ngwaga n'ihu, kedu aha gị?
1: Aha m Chiazụka Mokon.
0: Ndewo. Ya gasịrị gị nụ. Ngwa, ka ebe isi na-akpọ?
1: Uche Nnokori.
0: Mụmụmba, ngwaga n'ihu, kedu ihe na-aka eme gị obi ụtọ kwa ụbọchị?
1: Ịgụ akwụkwọ na ikele mmadụ.
0: Ịgụ akwụkwọ na ikele mmadụ.
1: Ah.
0: Ọ dị mma, nwere ihe ọzọ?
1: Jụtụ ịsọpụrụ nne na nna m.
0: Ị na-egwukwa egwuregwu?
1: Ah.
0: Kedu ụdị egwuregwu ị na-aka egwu?
1: Nlelo.
0: Ime gịnị?
1: Nlelo osisi, osisi akpa arụmọta ala.
0: Ị na-eji ya arụ ụgbọala? Ị nụkwala m? Hewo. Ọ dị mma, ndewo. Ya gasịrị gị nụ. Ndewo. Ịgbalịala. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 081-353-5938 maọbụ 081-211-1199. Onye nọ ebe ahụ na-akụ aka? Halo. Ụtụtụ ọma. O, kedu ka ị mere ezi nwa m?
2: Adị mma. O,
0: ndewo.
2: Ndewo.
0: Ikuku na-enyetụ gị nsogbu? Aha gị na-ebe isi na-akpọ?
2: Aha m bụ Chinaza.
0: Chinaza.

0: de hoje nós recebemos.
1: Esse sonho é de quatro.
0: Aí, o cana de quatro, esse nem se vê na boa.
1: Onde é que é?
0: Esse nem se vê.
1: Onde é que é?
0: Nde wongwa gani hu na banye na ya no chage nka hu kedu ihe na ke mega obi uto
1: ihe na ga ma obi uto bu igwe egwuregwu
0: igwe egwuregwu kedu duke egwuregwu na amasi gi
1: egwuregwu ri konkom
0: ayi na ji ihe akonkom eme nke gi kwa na ji egwu egwuregwu woni ihe na ji ya akwa
1: Mami mozo tadi sane si si ne po san kenge si di egwuregwu
0: Chineke mie ina agwa kwa ya agwa
1: Mba
0: maka gini e Ijere igari wo bacho zo gwa yenu
1: Oh
0: nde wo kele chara mie yenu na kwa papa gino nde wo ya gazire gino Asi na mumi ya zuta agwa, agwa ogeshi. Yane wepota nkoge jishie ni emo, ijiribu, egwuregwu. Onye na kwa kaye, halo?
2: Halo.
0: Keduka imere.
2: Ate mama.
0: Ndewo.
2: Ya, a mumpo.
0: Mm-hmm.
2: Adobi.
0: Adobi. Adobi, ibe rute na nke mmadụ ke ihe na agwa onye atupu gị ziwa ya ozi.
2: Nekele ekele.
0: Mgba ke ihe mere ugbu a.
2: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma Adobi ya gaziere gị n'ebe ka isi na-akpọkwa n'anyị.
2: Iji akpọ n'obu ọhịa.
0: Obu ọhịa. Mgba gaa n'ihu. Kedu ihe na-aka emego obi ụtọ?
2: Iku nwa.
0: Iku nwa. Ewa Adobi, ọkpụkpọ oku gị apụla o, iku nwa. Ọkpụ iku wele nwa, ewe, nke a wụkwa obere ihe, ụmụ mụ a na-abalị o eziokwu, esi na ha na-abalị. Esi na ha na-abalị, ha na-abalị o. Halo?
1: Halo?
0: Kedu ka I mere? Balata redio gị ma ọ gbanyụọ ya kpamkpam. Ị gbanyụọla ya? Aha gị na-ebi isi na-akpọ.
1: Aha nwa bụ Chinedu.
0: Chinedu. Ndewo, Chinedu gaa n'ihu. Ebe ka isi na-akpọ? Chinedu. Chinedu, naanị ihe m na-ekwu. Ebe ka isi na-akpọ?
1: Aba.
0: Mpaghara ebe, aba buru ibu dị o, ị makwadị. Kedu mpaghara abụ isi na-akpọ? Ọ dị mma. Aba owere road? Ngwanụ. Gaa n'ihu. Kedu ihe na-aka emega obi ụtọ?
1: Ịgwa akwụkwọ.
0: Ịgwa akwụkwọ. Ọ dị ihe ọzọ? Kedu ihe ọzọ wụ?
1: Iri nri.
0: Kwa iri nri. Ịkpọnụ m na nke ụtụtụ a gị rie naanị gị. Ị naanị ihe m na-ekwu? Ka ihe ji kpọkwanụ m si m bịa rie. Mweta nke gị agadi, mweta nke m agadi m enye gị, ọkwa ịmakwa dị. Aga m enye gị. Isi m enyela gị? Edewakwala m akwa o, isi m enyela gị? Ị naanị ihe m na-ekwu? Isi m enye na gị nweta nke m agadi m enye gị. Isi m mee ya otu ahụ. Mgba na iweta ọzọ gị nye m ịnụ. Ndewo, ya gaziere gị. Kelechara m papa na mama. N'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ n'oge ya bụ ihe omume. Nke mgbasa ozi taa. Oge ụtụtụ rozu akwụrụla ọnụ. Ekele m gị maka isonyere anyị site na mmalite ruo okwu ugbu a. Ụmụaka niile, ma ndị gere ege o, ma ndị kpọrọ akpọ o, ma ụmụaka debatara ozi o, ma ndị nke chọrọ ịkpọ ha akpọbata gị. A masị m ka m kụpụrụ unu aka were n'aka. N'otu aka ahụ, a sịkwa m ka m kụpụrụ ndị nna na ndị nne anyị aka, bụ ndị wepụtara ohere were akara were ekwentị ha nye ụmụ ha si were nụ kpọbata, ka m kụpụrụ unu aka. Ị nụla? N'otu aka ahụ, Grace Star Player, onye na-anọchite anya ndị ụmụmba n'ụlọ omeiwu, a sị m ka m kwụfụkwara gị aka, ambassador Grace Star Player, mikwere mikwe gị ọmụ otu ire gị nke a.

akụkọ a bụ ihe mere eme n'otu obodo a nakwa ibe ezobi n'ụlọ. Idozuka mụrụ m nsị na onye a na-agba na-ekwere ọ ga-abara ya uru. Ogwu magara tụọkwa n'elu sị na ogwu anaghị ama ụdị na nwayọ wee bụrụ ya.

na Chineke ga-ekpewe ikpe. Chineke ga-ekpe mmadụ ikpe ihe o kwuru n'ọnụ. Chineke ga-ekpe mmadụ ikpe ihe o chere n'echiche. Chineke ga-ekpe mmadụ ikpe ihe ọ kpara n'àgwà. Ọnwa ole na ole ga-agba, nwunye di ya nke abụọ atụkwa ime. Mgbe ọ na-anọghị dị ka ọnwa atọ ọ dị ime a, ogodi ya, ya adịghị adị ndụ nke

otu akwụkwọ a ịkpọ mara aka bụ ya sị gị o ji enye ọbara ọbara nkọghara gị aṅụ ya. Aha akwụkwọ akwanụla bekee mbụ hela eji akpọ ya Rosel n'asụsụ bekee. Rosel n'asụsụ bekee. Abụghị eleji akpọ ya n'asụsụ bekee o.

0: Allô?
1: Dide mwa nemo.
0: Oh, hey, wako mwaya.
1: Ah, mchole, eda mo, kwa batakola ta.
0: Hey, wako wanyina eda na hei kujese kemo.
1: Oh, ok. Beto, inye, ubele alo wako, duwe beza kwa ya?
0: Wako ba anye.
1: Ok, mwa nisho na mwana.
0: Ade mwa.
1: Hey, kwa mchala mkele gwere wako mwaya, no?
0: Ade mwa. Ade mwa wako mwa hime na. Ayo yo eda woko maya na potrugo woko maya ne kele non koma alo
2: wanno woko des
0: dede mama
2: emonga
0: he kobo
2: e manala wiki ngraga anofram dara afu ma sobe mri adim bimpira
0: onu
2: la hevela anga wanna woko ndaba to bia ni maya se
0: Ese
1: Hello, David.
2: Abraham Becker Sela, Oja Katam Mala, Brekopa, one hotel, Brekopo, give a new look here. I give everyone to go back. I hope you do it. I can't. Oh, my comma. I get that one.
0: Zobo nwere nwele eji akpọ ya lasụsụ Igbo. Ọ dị nwele eji akpọ Zobo lasụsụ Igbo. eji akpọzobo n'asụsụ Igbo ọjọ. Ọjọ, eh? Ọjị ọ, ọ bụ ihe eji akpọzobo n'asụsụ Igbo ọjọ. Ọ bụ ihe Igbo eji akpọ ya ọjọ. That is ọjị ọ. Ọ bụ ihe Igbo eji akpọ ya. Dịkwa ke amanụ m ihe ọnụ mụ naka unu la Igbo eji akpọzi ya. Alo.
2: Nwanne m nwoke Dave. Anụ m ihe sledge akpọ zobola ala Igbo ọchọ.
0: Ọjọ, ee.
2: Ke na nkwa m nwee nnu aha ke na mbụ o.
0: Ehe, nne na.
2: Anụtụbeghị ya mbụla ụdị ọbụla.
0: Ehe.
2: Ọdịọla n'ọkụla bifo program ndị agha kwuo si ee.
0: Laya nọ n'ọkụla.
2: Na ebe ahụ anya adịkwa ala ala Igbo ọchọ.
0: Ọjọ. Ọjọ.
2: Ehe. Ime na igwekwa anyị lọba ahịa la la. Eziokwu, ọ dị ha ọnụ mara ndị ichiche nwere ike ịda akpọ ya, but site n'anya egwure nnasị zobo zobo zobo zobo zobo zobo zobo ihe niile anị ma ịda akpọ zobo ụta ya dịka ọ dị ịda igbo igbo igbo igbo. Ehe, ọ bụ ọjị ọ, ọjị ọ, that is ọ mbụnụ o etila kpọm lala yara ji yara ọdụ etila kpọm lala, ọ bụrụ ya wụ ọjọ. Ọ bụrụ ya dị otu ọdụ ọbụ. Ọ bụ ihe eji akpọ zobo n'asụsụ Igbo. Ahụ ihe nke meziri ya dị n'iche nga abụ from ọjọ nga abụnụ akara akara olu. Akara olu sitela ọkụ ikpeazụ ahụ nga bere ya dịka apụrụ ya apụ ọjọ. Ọ bụ otu ọnụ. Alo. Peter.
0: Owe.
2: Asụ na nwatakịrị ma ọkpọ aha onye ọ maara.
0: Ee.
2: Ya sọ bụ dadị na mọmị.
0: Edetọ dadị ha ọdọ.
2: Ọ bụ nke dị ọdọ.
0: Ọjị ndị iche ịda.
2: Ọjị ndị iche.
0: Ọjị bụ na ọjị ee. Ọjị ee.
2: Ọjị ee.
0: Abụtanụ. Abụtanụ. Anyị agbala afọ kịta dị so ụtọ dọbụ. Adị ụtọ dọbụ. Alo.
1: Bide ebe.
0: Owe.
1: Nwoke ụmụahịa na-akpọ.
0: Nwoke ụmụahịa.
1: Bide ebe, ka akwụkwọ m ịnụkwa aha aga o. Abụta. Beto asụsụ ya na-asụkwa lara ka Yoruba.
0: Ọ bụghị Yoruba leji akpọ. Yoruba nwere aha ka ole jikọ akpọ.
1: Beto pronunciation ya ọ dara m ka Yoruba name.
0: Okay. Ịma
1: ọ kwa m ịmụkwara aha ka ebifọ.
0: O-J-O. That is O-J-O. O-J-O. Mana ihe mmezi ya ma la. Ọkụ ikpeazụ nga emere ka apụrụ ya apụ. Edekọta. Ọ dịka ọ bụ akara ụda, ọ ga-abụ ebe ọ gatara gbanwee akara ụda, ma ọ bụ ya ọ gara ịbụ ọjọ. Ma ọ bụ ọjọ. Mana sitala akaraki o kiki gbasa ha ga pro ya pwede kota akari uli ndo toji ye me kolare elu aga bunu ho bele ga to ne kwose nga ge po ya emene ho gom di la nya bombola ehuna on mono bula gas kwa wo dil ehuna to to hand na olile lile ndi chi chi anyi kwese re ga ga to ta hand e pelo onu mra anyi otu ala ngwa no bu atokwo tu he po ela asusu ngwa yesu oke adi otu odo bu onye e koleda ma ugu meda atokwa ha ga e pelo asusu nde ba ha kodala onye mba no so bu ororo ororo la leji wa be hona abu he abu onye isenyi mbise gura ni lo mhe leji wa be la mba no kwe kodala alo
2: alo my own pastor
0: e na ke nanim
2: ndo kama na sula ba de gwo no
0: eh
2: buta he lo no
0: eh eh
2: igu no no do ari gura do
0: ah he mba
2: e abu ham tiraka
0: eh
2: ni hem ge pa bu do do
0: eh
2: so gara ma kan gwa mba ma mo e kuto
0: Aja.
2: Aga me suta. Jehu kemre.
0: Hey, era gana lei.
2: Jehu. Como tá grupo pula mana bom jorro nesse.
0: Aja, arene.
2: Bola zubo.
0: Eh.
2: Batira que vai de pinci. Aja, você. É da da azuro.
0: Exego.
2: Uma lá, uma que tio jorro.
0: Aja.
2: Já bala maquelo.
3: You go explain fire today.
0: I man of a woo halon good and hen alone, a good time. A good talad at ten and bully good talad at ten. Omham de cap, Pietian and a tambula, Lily onomonobula, quesrega, Ibrunio Hofia, Brunia Breba, Brunia, Brunia, Gumeda, Brunia Coletta, Brunia, Bobula, Giga, Choi. Giga un agacho fata he un atotu aha po ya nyekwe aha ya de hi love aha ya do to do body hello
3: I say you were plain tired it's all ojo ko ojo
0: evidence was there kwe mra la abia wo hele ja po zo bula so si igbo de ka ndendi da akwukwo ndire mbo ojo ma bo ojo amanu m koble ichore ipo yuta ehe oji o Oji o ebo gataziri nwe mgbanwe mbula oki kpazu nge berebe nwe akaroda ndi iche ya dika akaroda dika platuru ya elu ehe abu teta ima asu si bombu tuna language wa kwema ehe abu hemberea so hanyi ndeka bu onu mana obula ngega gamengire kachota kwa heleja kwaya lasu suke wede kota ehe obu tonu diyo alo Era que nanim.
2: Oi. Abuno ham deka.
0: No.
2: Ndia lo logi nem. Ojo.
0: Ega engo machaso.
2: Ega nem zobo aga menga.
0: Zobo abo marum bare zobo ya zawa zobo. Era. Se Zobo. Abo marum bare zobo ya zawa zobo.
2: Abu nanu kala mara na mara. Abu kani kena kala central ibu. Ega noba. Anu hano kiga tuta kende ngwa. Tuta kende ngwa ni agata nonga.
0: Mama
2: give ya signboard ya.
0: Give ya dubo. Eda give ya dulu lombo masenge. Le wone mo habiscus sabdarifa. Ege ngwa ngo.
2: Ema obo beke chaga kese masenge thank you. Thank you, sir.
0: I'm okay.
2: You get me?
0: No, look at that.
2: Every group, I have a hand in the manual.
4: Dr. Bepoka, anything, you know, by my head. I give you a good little walk. He never was okay again for a group of people or two. Anything, eh? Yeah, my heart, I will keep my little
5: man. Mama sige le unem le unem dara ida hibiscus sabda rifa. Ege sabu na onye kina gabo kwa nuni. Adi utoto bino. Abu ojola ubu iboleja boya ino. Ojo abu iboleja wazubo. Agabo onye me ya gato da hano manaku. Ngene da boya toda daba daba. Hello.
4: Happy day.
5: Owe.
4: You're
5: a vanja, boy, eh? Away, Sapa.
4: Away, Sapa.
5: Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa.
4: Away, Sapa.
5: Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa. Away, Sapa. Abu no abukwa agawa magadubu adukwa aga adukwa aga ihunala ihuna mudandi lite lite o hela mudakwa mute hila mandeleje da akwa ha gide he ekwesiri dede hikwala ogade adihu gwebiri yiti kwishi ebe ahu kwa de kwa akwa kwa akoko gbasara hendota adifuta kwa ya ye hiwa kwa ebilila akwa kwa Otu ha de kota kabun ngani ngebe akwate dia like tawa de de uto do ba inde gunu nyande po hello
6: hello
5: hello
6: hello good evening
5: asakwa good evening asakwa good evening
6: sorry
5: e do ma wa wa ni mara ma bana ya ha ile visa po
6: eh wa Emanuela
5: wa de Emanuela
6: eh
5: onye anambola
6: ndao
5: onye be
6: Enugu.
5: Oye Enugu. Wasoro na maso sunde Enugu. No, soro maso sunde Enugu.
6: Okay, I know me see furu. Ifure na no bu ne. Ojo te da kone na ahib.
5: Eh, ojo.
6: Cha. Nke no wo bu no na njezie na ya si no nde ya na nso izuru. Ojo ha no kwa ta ku se ni.
5: Give me the Ma vega che sta ne c'ha eso. Eto eso dry the hibiscus e sap da rifa.
6: Eh, a voi sono un maga di va in dono and che change through. Amo fa de buscar la cocoa.
5: Ademma. Ademma. Ademma de kaje o we told him. E ba kai ga be kwado bia piachi ya no na keta. Eh, imutakwala mu amutakwala. Ma wona ma meji ma kwara ya ta mo amakwa m na o na me zobo wi chicha mmiri oko ge wunye zobo ni me ya wunye ojo ma wo ewe sapa ma wo dry the hibiscus sap dare fa ni me ya eh e wunye ya no nga ho ya ye happy ya no vochi eh ye bia za ya ya de no ya de ye kwe de ma all the myself mgba o na aputa ihe nile ihe ahu kwesiri nye na ho ko ne nya makwa maka ye ma wo e chori ishi ya isacha ya mire ge chupa ya ni mite ishi wa shi wa shi wa shi wa o chari cha bia cha o hiu hiu tu age se e o na na ihe ka o wo mo amakwa no mo ta akwe na na amu amutakwala nka ta e ye na otutu ihe ndi ozo o na enye na ahu e o gi nye e o bra obraga agbashi ike eh mekwa nno emana na zobo anyi na-ekwu okwu o na-enye n'imeju liver o na-enye n'imeju aka o imeju ahụ mmadụ liver o na-enye n'imeju aka ye enye n'imeju aka imeju arụ ọrụ koma koma abụkwara onye nwere ụmụ ndị ka ọrịa shuga nda ojikwa enye aka o ikutu he ndị awụ mgbe mmadụ na-eji emecha nnọọ ya dị ka onye adị stres kọtala ehe ma ọ bụ bịa nnọọ gị hụ onye bịa ahụ ada agbaju onye ahụ agbaju onye aka ọma ka ọma ọjọ a ma ọ bụ zobo anyị mkpọwata nji enye aka mee ahụ efesalata onye ahụ o jikwa eme ahụ mmadụ hụ na mgbe a oge okpomọkụ otu na o ji enyekwuru ahụ mmadụ aka ahụ onye enweta mmiri zuru oke mmiri zuru oke that is hydration eziokwu dị ụlọ ahụ mmadụ o ji enyegba aka ahụ ka ọma ka ọma ọ bụrụ ụlọ a ị ga-enweta ite ike dechi kwedo aṅụ bụ ịkụ gị da aṅụ ma ị dịkwa ime ka ịdị ire ere dịkwa eme ya da dị ọcha ị dịkwa eme ka ịdị ịṅụ aṅụlụ onwe gị dịkwa ememe ya ememe nuo ọ bụ otu ọnụ gị gakwanụ gata ọhụụ gị dakpọ ya n'ọnụ mmiri ebe ka unu ọ bụghị ebe gị dakpọ ya zobo zobo mba asụsụ ndị ọdọ gị ga-achọta hwe ndị ngwa ga anụ ga-achọta hwe ada ekpe ya ndị ọhụụfịa ndị ebereba ndị isi ochi ndị nwangele ọ gwụchala naanị ndị mbisewu ndị na-akpụ ya ororo ehe gị ga-achọtakwana ya na-akpụ ya ndị arụchukwu ndị enugwu ndị egwu medara ha niile ndị nkanụ ndị ụmụahịa ndị anambra onye ga-achọta ihe ife a nara akpọ ya ọ ga-achọta ife ụnụ akpọ ya n'asụsụ nke ụnụ ma n'asụsụ ọnụ mmanụ ụnụ ịma na asụsụ igbo nwere ọnụ mmanụ dị iche iche gị chọta ihe a na-akpọ ya na ọnụ mmanụ nke ụnụ ọkwa na-aghọta ọwụ otu ọ dị agakwala nnọọ ebe ọbụla jidekwa ya na rose fm 101.9 na ba bido ebu nlarịtakwa zụgbu omlarị n'anya ebido sụọ kwa sụpem sụpem sụpem tupu anya akwachie ya na nke taa ọkwa ị na-aghọta na agakwala ebe ọbụla